ñu gis dafa ne buur lañu wala ay yonent lañu seen yaar yi di xott asamaan si ñuy booleen yëndëm ak salfi ak climat rafe ak xiif ak mar ak jaaq ak tiif gis boobu nag ak suuf naa ante bi faat ku ba jër balee ma xadidin suñ boom ne nag léegi ne wari naa ñu leen seen bëti xol ñu ba gi setloo tey bii de yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis ñu nekk sa gis ñun fan say jëf say wax sa nga jëm sa nga jóge la nga jëfoon wala indi fii lépp yaa ngi jàndoog moom taqra kitaabaka fa fadlak si al yawma alayka xasiban bu ko rogees ndax xolu doomu aadama bi ceeri la boo xam ne sa kan yi yëpp suñ borom bi ñu ko ci waaye nag lii ñuy wax ak maanaam li tubaab yi wax attache terrestre yi mooy tax di ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi di mbiri adduna nga di ko dégg sa la nga ñuy wax mbiri adduna sa biir di ngay lekk ñamu adduna ak li nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yëpp mooy tax amuloo woyafu détaché ci adduna bi ba dañ ci mën a koob mooy tax yi yëpp loolu moo tax téere bi nga xam ne mën nañ ko tëj ci sa xol nga xam ne li nga gis yëpp li ñu dund si ak li nga war a am yëpp doo ko mën a biir boo mu xiraan yëpp téere ba bu bii sirifu ndax dañuy dund sa kiiraay yooyu yëpp moo fa kasi naan dafa taa ka fi dëgër bale ma xadi bi bu nga nee nag fekkara kitaa da ko kasa bu nekk si tale ma ay ko xasaban bu ko nga xam ne nit fuñ ko mëjoo ci dara dañ ne léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp li ci jàngal ko sa bopp ñëpp di dégg tey yaay sa comptable bopp bu nga defee ñëpp xam la ko alquran ne na fa amma man taqa wa aakhira alxayaati addunia fa inna aljahima hiya almahwa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almahwa képp koo xam ne daw nga te daw mooy jëgg dayo mooy nee sa fañ nga yam loo woon sa bët te yëngatu ci xool sa nopp te yëngatu ci dégg sàmmuloo sa dugub bi ngay lekk sa lan yi sàmmuloo li nga ciy wax li ngay bàyyi sa loxo yi li nga ciy jëf seetuloo ko sa tànk yi sa nga ciy jëm ñëpp seetuloo ci dara mooy taqa kooku la xam ne jéggam la teew na wa aakhira alxayaati addunia ñu jiital dund adunaam bi ci dund alaakhira bu jógee bu xëyee bu ser rek li ñu jërëjoo ci adduna bi lu muy am def ko ci poosam lu muy lekk lu muy sol fu muy tëdd lu muy dajeeg nit ñu ba gën leen naafet loolu ñu pàkkoon adunaam teg ko ci kaw alaakhiraam jiital ko kooku alquran nee na fa inna aljahima hiya almahwa jahim safara wu tàngal xam ngeen si mën a juróom ñetti bunt la jahannama laza otama saayo jahrim saqar xaawiya kon xam ngeen ne jahrim saqar ak xaawiya rek ko feeta kaw kooku nga xam ne xam ne adunaam teg si ko alaakhiraam di dund dund daahima moo di bu xiifee fexelu lekk bu maree fexelu naan bu sonee fexel nopp li bu gënante fexe melaw bu rafle wut lu ñu sol wal dal luy tikki adunaam mbir alaakhira moom loolu luñte kooku mooy wa aakhira alxayaati addunia kooku day fekk na jëfe ñu yel marwa waaye wa amaamul xaafu maqaama rabbihi wa nahaa nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almahwa safaane kooku nag mooy ki nga xam ne ragal na taxawaay yi ëllëg ci kanamu borom yi xeex ak bakkanam ak bànneexam ba nag ko wala mu mat ko ci ub aadama yu bari wala mu mat ko ci yu bari yu kenn kàkkanam kooku moom àjjana rek fa inna aljannata hiya almahwa doomu aadama bi kon da ko war a farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek mooy ñaar yi nga xam ne mooy xepp li doomu aadama ëllëg te jëf bu mu fat ko yéene sellal te bu mu xepp kenn képp ku ñu gis na jàpp ne kooku ko gën ndax xamuloo ci yooyu ji ëllëg nit ne bu xamul ak ñu gën te xamuloo ñu muy nitti gi war naa xam ne gënagul kenn ci gën mooy ci mucc ëllëg nee na ñu ci def nekk mucc kooku rek moom la gën ko lëg waaye di def te suñ borom ku mat a ragal la ndax moom ku nekk na muy fexee suñ borom ku bari fexe la ci bu ngeen wax waxtu wala fu ñu ko mën a waxee rek ñun di leen a fuñ ñu xeer ñu di naa def fi ñu ne ñu koy jël xay ñu ne ko fi ñu jël xay suñ borom dina dugal bidd ci biir yëndam maanaam dina dugal leer ci biir yëndam mooy dana dugal ak ndigalam ci biir bàkkaar ñu di naa xaar fi ñu ne dana dugal itam ndigalam ci biir ak topp ci waa ji sellal ni dina génn dund ci biir ndee di génn ndee ci biir ndënd sa mbokk nga dajeel xamul wax mun ko gën torax mun ci kanamam te di jibbal wiri borom bi suñ borom tabaraka wa taala ndax xamuloo la suñ borom xas ba dund ci registram ba dund ko fa lépp te xamuloo lu mu doon xamuloo sa jàmm la xamuloo sa ay la na nga sopp mbooleem képp ku gën na nga ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla lu am dërëjë la lu am doole la da nga leen doomu aadama yi jullit ñëpp ak doomu aadama yëpp na nga leen fegal sa ay na nga leen yéene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo du dóor nit bul xaaj nit bul yàq yëg da rey nit na nga leen fegal sa ay lan bul xaste du jëw bul saaga bul rambaaj bul yàq nit bul yàq dóor nit bul yàq nit si keneen koo xam ne ci war naa am

bokki senegal rawat na mbotti touba yeen nga xamne da ngeen yi teewal lepp lu jëm ci xéttu jamaay mo xam ay gëna la ay tay ko pin na ak lepp lu jaajo mo xam lo jëfëndiko la wala li nga yar dawal ga nga séti wa pla yi 18 safar lepp lu xamne ni aji won ci xéttu jamaaw amna fa muy gëna ay kay ko pin na wala sax ba ci ay ñam kay lepp dina jappal ci sen pla yi 18 safar bi ci fo fekke touba daro manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéro ba bi serigne dam sét bepp xamna bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat tay wala sax ba ci ñen kay la ay bisu safar jappal dina 24h sur 24 bi ci touba daro manan ci ginnaw banque islamique bi di mëna joko ñun ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuses yeen nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuses de gëm leen bëggal seen ñeen bëpp dimension bo soxla bi nga am ci ploy 18 safar di disponible la ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké tout babaru manan ci ginnaw ancien banque islamique wa ploy 18 safar ñu ñaanal la ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalid Sen radio bu ñu yagg ci lool tan de gëre te delu nak di leen ñaanal la

ci Sénégal raw ci na dëkk bu tedd bi ni di Touba Mbacké ak Dikor bokk yi ndimbal accident di lu yes tax ñel askan wi di tangal bi nga xam ni dafay do li ngoro di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte go ci bir ne bu seen ngir mën ko amé nak ci nga boxé wala lool di 750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokk yi la ci gëna ñëw nak moy tangal bu né dafay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak net yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dal itam mom tangal bi di lik la ta ñu koy défar ngir askan mën ko jarino da nga ko saytu sétantal ko rax ci dal itam mu am autorisation bo xamni wala bu na fu ne ci rew mi te fi rek lu mako mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yok katan ak ciawarte bu ci bir ne bu seen bokki yu ñu soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Dikor fenn rek ngeen ko mëna amé te mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi di lik da fay fat itam lepp luy ma ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement bu de ñi nga xamni dañu am émeride mo xam bi lepp lo wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki mom di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bëna bu la wala bi fenn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire def ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp ko xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Diourbel ak Dikor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te mo di crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Dikor te mo di fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fii ci radio Benno FM ngir mën a am tàngal bi lit yi lik di dolli kàttan ci wàllu sëyi di la may doole ju kawe lool nga mën koo am ci 750 francs di manam téeméeri dërëm ak juróom fukk bu dee ko mat bi lit yi crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juróom ñaari téeméer bokk yi jeex la jeex na ngir solution bi

ñu tambali waxtaan bi daal di koy jagleel nak liggéey association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jota liggéey limu jota def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yag fi lol ta wër di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan bepp ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profiter di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum.

0: ñakul ko bu ñu ko dem ñet
1: bismillahir
0: rahmanir rahim la khayra hayyun ba'da nar wala sharrun bi sharrin ba'da jannah la
1: wa
0: ala
1: alihi
0: wa sahbihi yalla
1: yep
0: teran bu mu doon ko xamne safara ko mudd day bañ rek safara ñu teñu ci bu banex bu am am bu mbet way yep tiss yep naqar yep choono yep metti bo xamne aljana ci teñu bu metti bu choono bu naqar dama dama di wax ko xamé ni te bi ci lay bi jëlaya bi lay bi faato dama fakk bëpp xewal bu ma sa am bëpp teranga bu ma sa am
1: muhammadin salawatu
0: allah dama rëcc lepp lu bané ko won ci aduna dama rëcc lepp lu dëggon ci aduna dama rëcc lepp lu rafetal mu jallat mom ndax yoy yëpp ay jaax lay lam gëna la bëgg lay gëna ci lam gëna bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jallat yalam baraka bi xamni bi ci te bëti mukk jangam ñeugum dafa bu xamni bu ci ci bu mu daf ko fi won gannaaw tam bu bu chef xarit ñoom doom am ñoom taxnaan ñoom yépp day sagg ñoom ba faaw tek lay won gannaaw bu karaw be nek ñu dafa ñu jamm yalla rek dañ ko reccu ñu ñoo ci ñeneen ñu ñoo ci bëna metti gudd bu ndik bu doom adama ndik fanam ci bammel guddu bu ndik ci bammel dara dara dara ñu ñëmm mom dara amu dara lu mel ni mom ko do xalaat mo la neex defal waye faaw nga jaari ci ko mu ñu jaar dañ ci jaari do ma dama bu nek reer lam lam ku ci ñu melaw nga lam sa kanam dajul ni ko ci bammel nga lam sa gannaaw dajul ni ko ci bammel do to lek du dañu mila ikka do nan du dañu mila ikka mi nga defal ñepp lañuy sét bu ñene bindam ci la jaarul ko bu nga duggé bu nga duggé fi nga né awma khalima mu ne la sa baram bu ne ko khalima awma da ñu leen su bindu sa tassu bu ne ko khalima nga né awma kay bu ne bindu ñu sa cangay ñu mo sa sa kayit nga bindu kérok bu nga né bu nga duggé dañu ci suuf né ba nga bindu la tambalé foko ba kérok bisa rubu jenne yep.